0: kripru chang aim sha mrai wan la khong mon khong tang phe chep sle ta lun na man ying rao tyanat phan tha tham na cha na chukuk tok sinit ra chat lunga ai man ying the sbung ta yu yang chep sle ta ta aim sha ch phan wan la khong tu ai atian go khun ma nga ya song lun na u khang khu mung chit twan na pru chang ai lam go tun na ka cha aim sa khu ra nga ai miwa mung tan ji sra poe tu ana nang twan ae keng jo khos pra ta mung tan ji mwan kham cha lam salang dap to ni go phong sung ra yong phang tie Rozom ai chisra, shong shuan shuo mu li mi ni, shibra dan sai. Wang qiu, feng ke re mi rom chku, a rong a ming lu la ai ku, ming chpang go, lom lu mun sai. Mi wang dan mai gan mi kim kai tap ga zun sha ling tian, tai shi chku ya ta zun ai. Mong jing pong sheng ra na ni go, dan no pa zhi zhang ma sha bong pom ai mu, a lo alam go lo na ku, mi dai kai ren a ma ai tie mi ren. Mong dan shi gu ni go, mo du mong dan na, bi ma sa lam tie, zeng ka zha ra ge duan lam go kan na. Pong pom nang la ta na a kang lu ai. Miwang tan go tanu pa zhi zhang ma sha mu lam ta zap ran la ta ra phong mu zum khu to khat re lam ni phe kang ka nang khap ai nga ai ma lai si ya mung tan khring bang ang wang e yi pu la sin dai la ran ta kha tha e jing lom sam la khrong dap ni lak san shi ga sang ka la shu lai pa ka tap zun ai ma lai si ya go miwang tan la ngai sha re ngwai khan sa lam phe ten yang screen khat wa ai tha lai tai wan mang kang go miwang mung tan ka ta na mang kang re miwang mung tan la ngai sha re ngwai khan sa lam go Momuking Pong Shung Rana Ni E Ring Kam Ya I cry, Rese Kure, Nga I. Tai Shana Adian, Tushim Zaya Watu Yang, Golum Bia Muntan Sinam Yango, Nang Nong Kabab in Bruai Macho, Mashamre, Mesumza Shilkong Siman, Mashamre, Kimberly Gruza Shilangai, Nang Makaman, Mre Kongsat Kushipego, Mutamat Nga I. Shigam Tat Nga Kom Nom Nangi, Dalang Nashigago, Ong My Gwan Na, Jang Shuai Daneje, Mutun Na, Lingimi Si Jimpina Gado Mishin La, Mwai Laksan Shiga Bai Bang Dana.
1: Nijisat nanshin la thai je la Amiu shani kundum khul ngai zon mikrum kunan mazum Lam lumot nan tha rao jom shkut Dini mi si jim pina ga do mi shin la King lakong e shima sum ning shi da shi lakong ntoy kuma sum ya tha Dung kum mumadu si jim pin Gun jo gatong tuan mo bong li zapong tha ga shka e shi lai madun shpro ai Gasao sha rong, ka go n rong yang, lumo pe shamadan na je krap ai. Ka sha rong, nam pun n rong yang mong, ne mam n ong ai. Lumo pe sha lam na sha tam sha ai lam yalajang na re yang, gro mpot ai lam lange go, kao ting kao na ka aju go madian la ai lam re. Antia kao ting kao na ka aju mo lam ta, ka kam ai lam re lo ai. Sha lo mlo kan go, Saban kun bret lak ru shining, sinit shining na mpot go sha no gam ai. Khan nde go, krank ba dat ra ai. Sheng rai na, krank ba ai ka a ju mui ngam nde ni phe, a chank la ra ai sha nre. Yi sun kao na khan na ka kong ka la ni phe mong, a chank la na. Kao ting kao na ka dat lam go na, pang jit thum na diang mi, ngwe mang kang yala jang la ra ai. Pratungsa krithum khauting khauna ni singmasatuan na kunkro dim khamoru krum dim khai mai shula lu shula japan zo grin ai masashitang zo ai khauting khauna lao lao gomadien la ra ai nga ai
0: shigam dan nga ai khop nuwa phunau ni khamjangam ni mukhan mungi shpai adian paidura ai ndalang na mukhan mungi shpai adian tha munaw boi khan khon shpio ai mukhan ni bangdan na shong nan e ong sau lu Zeng tong gam, mu jibrang di, jom shungui shpio dan nai, mu naun sien mu em kwan, jom tat ka.

lan chang kan wang, mo chang kan wang, jin tong kan wang ri ai shra ta mung, gaji gbu, gaga amyu ni tie, gyao gya re, nga shnung ama ai. Yunnan mong to na bulang amyu sha ni go, mo sha japan, mun chuku jan sha, re nga ma ai. Shan tie go, den nang a ga jie zun dim, le ga re nlu nga ma ai. Mam kai, palap kai ri ai pe, mu mdung tat nga ma ai. Bulang amyu sha ni a, pura cha palap go, Aming grey prong a mae. Shantie go, prano mugam champe, jo jo nga mae. Ya, antie, bulang tan chang mu em con, bejo mada yoga.

Pulang amyusha ni go yunan mung do ta sha nga shinu ai ndo amyusha go na po mi ranga ma ai shan tie mudung go si shong pan na sam amyu mudo up khang mung do na mung hai gan mang na pulang ta lo ri ai pum ka tha shinu nga ma ai yin xian gan wang zhen khang gan wang shuang jiang gan wang gan ma gan wang lan chang gan wang mo jiang gan wang jin dong gan wang ri ai shra tha mung kjigbu gega amyu ni the geyo geya jae nga shnu nga mai yunnan mongto na pulang amyu sha ni go ma sha ji pan mun ju ku jan sha rai nga mai shan tie go den nang a ga jie zun dim lai ga ren lu nga mai mam kai pha lap kai ji ai pe mu mu dong dan nga mai pulang amyu sha ni a phu ra cha pha lap go amin grei pro nga mai shan tie go phra ra no mu gam sham pe chỗ cháu ngã mãi, ya anh thề, bù lăng thanh chẳng ngủ em còn, bây giờ mà đặt yoga.

0: choya o puo di tigye si lam la tzvi ka ti da jia le, chi ma vi ka jo hi jo vi xin si chi nga chi ma, xia zi gai dao o ha hi chi ni ma, cui si chi ko hi le o chi ma ge ji gao. Chi mu mu ti hu mu hu la vi o ko, si wi si zi fu ka ka de ha xia ka de ga ga le, yin na si pe vi ti ka ma chue ti le na ni na gu ba a ke ma la na ni na gu vi a ke chi la ka la che. Ni hi le ni chi nga ko pi ta ga vi, si ti ma vi li ma ju gao vi na gu ba ji si ti chi ko va si hi nga ha ga gao. Mu yi ya lu la ko no, bo sa si ka de cha ni ka de gu fa le, mi ba mi yo vi ti yu na hai gu nga chi ko zi fa ga ka ga siu. Na hai gu, lu gu na gu chi di gu pu viyo ko, cho di gai ga ma na ma sha jo. Ga si vi, ji ko ba hu la vi, li cha si zi ji gua ku e gu. Ga di mo mu gu di ga li li vi, da yi o mu, ka de di le. Ga di mo mu vi, ka ma ka vi, de da vi, ka de di gi le. Ya gu chi ma vi ku o, ga di mo mu vi, ga di da la che. Ni hi le ni chi kuo kuo hi ha ba di chi kuo ni ta gan vi, chi kuo wa di mi zi pi o to to lu lu di tu vi cho di ha nga chi wa ga pi siu. Ani kuo chi di ya kuo di bu pa lo ma, lo li ni chi wa ke pa to lu siu. Ani kuo chi di ya kuo di ha fu vi ta kuo chi kuo fu pa lo ma. Guo jia gu do la da vi di ka ha ha ga kuo di gi le, la cha la hu zi zi zi xi, kuo xio vi di ka di le, chu jia ba o mu mu jo la zi, du ki o mu mu hu da la zi vi di ka di gi ha la. Kuo ha ba di ni da di vi, hi chi si ni vi o yao kuo, a su di ga kuo xio vi di ka di le, ji jo ya yi ga ma vi de da du. Hi ha ba ni chi ni ta, zi guo zu ya, guo wu yi, zu ya ji wi di chi le, Se zo 21 hao o jia kuo mu le mu le go da yi ba za lu wu fei za hu za di ge ta wu bi la shou bi. Ga si vi, ji kuo wu si ha ba si ma, ga hi zo go, go jia di ma vi a mi lo, mo ka bei ni qi xie wa wa, ga hi wa dui ga wo dou xiu. Ani kuo vi ji di ya kuo a ji lo ma. O ho gu mi gi ku vi o lo di pa na ha ni. Guo jia ji ming guan li jiu, hi ha ba ni chi ni ta o lo li tu do le, chi di ni da di le, ji er ji si si ta, an na di yu guo jia cho, nga hi zu guo la gu, di chi ni o ko, chi zi li ma di yu vi di ka di ge ha la. Chu ga ga le, o nu guo jia cho zu guo la gu, di chi ni o ko, chi zi li ma di yu vi guo jia, nga chi si ma gao. Chi di ni ni, Amerika zu tu te la pu gu vi, Yi la po si mo ji mu vi ta ka jie di lu si bi tu. Yi la po go gu vi, Amerika le mi ka ta di lu vi jie yu. U di mu mi vi o ya hi ha ba ni chi ni ta, e lo si go fa bu chi ma vi ku o li tu do le gu vi, chi di ni mu so di na ta, e lo si ma mu vi lai ji ma ya, lai ya ma la jia ye le, wu ke la mu mi vi ku da gu vi ji fu vi ta ka jie bo pe bi xiu. Chidipo kosisasi le cho jie tu ma la ga vi yo, le cha yo tu ma la da vi yo. No hi ga shona la vi obu e jia.
1: O si do ka jo hi. Ti ye ka cho ki ta da ho da. O si ya ko ka ti ge ju ki. Si ji pi vi do ka ting ti to jo hi.